ibi ti mo fi akoko ti ni ana wi pe dipo ka won baba wa ki won satileyin fun asiwaju orisirisi oro lo njade lenu eye ti won na e ma gbo bi won ti ni be nigba ti babo onigo dudu lojo kini ana onise takun takun ta siwaju to se o olugba gbogbo awon eyan wa lalejo sile okere babo onigo yin na o so pe won da siwaju lese kologbon omo to gbo ko to rora yo kuro lasiko gbogbo awon eyan wa ti won jija ominira ohun laye democracy lati wa ni ominira oselu gbogbo awon to ti lo la siwaju yin se ranti idile won to se ranti awon eyan won to n fi won si awon apo.

O wa ni yo lo, awon kudia kudia ko se dada, awon pe ni ja ton ti foro. Eleyi ton ba ni ja, lasiko ta wa yi, to fi wa be dabi eni wipe. Abi o so lo mo ni, abalu abalo gbadua mo ni. O wa ni yo lo, Olorun dakun wa wo lajo ajimo ni. Ojo ajimo, baba tu kejimo to ni, yo ku jimo meedogun pere. Ta tu fi bo sinu odun 2027 wa wola gbugbu awon jimo to kunu odun ta wa yi eleyi ta ke dakun adura wa eleyi to ti dabi eni wipe ko ti gba tabi to ti gba ti o ti gba dele wa wola awon jimo to kunu odun ta wa yi olodun dakun adura wa jo gba ami ati ami wa wola bi gbogbo ta ti mo keu keu tuba nile mi mo re saudi loni ya ti mecca gbogbo bi ti won ti mo sin loni adura wa yo gba o a o si pada wa lenu ope iyan gangan mo fin ki wa laaro toni wara fana man kana aliya agbega agbega oni o ma je teni kokan wa folaji oye tayo oruko mi na lo nje be fa ka sport yin ka fatamala kategori e eja tu gbese ye ka papa gege bi ise wa niyan eja lo ko se ye wa gege ba ti se so fun ta npa lantia e tabi kin so pe ninu idije ere daraya ele ti reche family care foundation sagbekale re fun gbogbo awon ile iwe ni ijoba ibile odigbo ni ore orita odigbo mi fun awon ile iwe to ba wa lagbegbe yi lo le lanfani ati kopa nbe o tori ba meji ko idije athletic ni o ere daraya elere sisa to ga yata won ni ama ki gbogbo awon to so nigbowo omo lara communication tabi ventures aluwaju industry coordinator general coordinator community adeni idiko number re na ni lati fo ko le 0806-076-1014 e si le ri bebe to suntos aji prince won ki won awon to so nigbowo atawon to satileyin fun won ibi ta ti ri CEO Reche Family Foundation Comrade Alabana Tane partner with CEO Lilian Family Care Foundation Comrade Adeboye Gbadebo na besa koso Comrade Adeni Joshua CEO Ade Abike Foundation iforuko sile oni pe dopin o bo ba si ti dopin adapa won lewe to ba ti foruko le nikan ni okopa nbe ninu ere daraye ere sisa fa won lewe nijoba ibile odigbo bo se wa si abadogba ati be lo eja ma to keje keje ibo ni nbale si eje nbale si be a ba nso nipa idije wo ni e idije ti league agba ojo orilede wa Nigeria Nigeria Professional Football League NPFL o waje lana yo si tun ma te waju to ba ti di ola lowo ta wa yi ati ojo Sunday awon kan fu oluwo gbogbon gbon lale ana ni ro le ana o dun gbogbon kan si lowo ta wa yi awon wo gangan lo fi oluwo gbogbon gbon ni ro le ana e je en farabale inje kaema pe iko ti Rivers United go marun sodo lo fi jeju ko ti kun Khalifa FC iko ti Kwara United o na ni go meji se yo kan iyen 2-1 o lo pe onja jolo to ba ti dola max day 6 a ba nso nipa idije ti league agbojo orilede wa Nigeria match day 6 ninu match day 38 yo ma waje to ba ti dago merin re leola Sporting Lagos yo ma koju ko ti Barao FC iko wariwo fo ma koju ko ti Shooting Stars up shooting awon temi ni up stars kun Khalifat yo gbagbe ya ele ti Rivers United fi je pelu go marun seyin go marun sodo yo gbe ye ti egbe kan yo wa ma farabale koju ko ti Kwara United ojo Sunday lago merin na ni Nasarawa United o mo koju ko Niger Tornado si Yago kan na lojo Sunday Ranchers Bees FC yo mo koju ko Rivers United Kano Pillars awon farabale ma Castani ko eyin ba international Ikorodu City Osoluwa Ikorodu logawa yo mo koju ko Enugu Rangers Yago kan na lojo Sunday Abia Warriors won farabale ma welcome Benden Sora sinle o baba gbera won le eni e wa kora ule baya Castina United o mo koju ko Doma United United meji ni yo ga yata Latu United yo mo koju ko ti Inter Lagos bo se wa si ati bo se je a ba nso nipa idije ti league agba ojo orilede wa Nigeria Nigeria Professional Football League NPFL bi nkan se je niyan a ba wa dogba bo mi dada
alase KSC ambi gbogbo kare akoko number 1 gbogbo gunners ni kare akoko niyan o baje ti eja ma ku ome tori e ba meji ko a rojo musulukun oni ni o oni ni ko ni dollar.

0: bi ebi se miju ati ti alebi osu ni ile yi ati ni oke okun npe gbogbo eniyan sibi esin iranti ati igokeri orun ti mama wa ajinire agbaye eni iranse olorun alaaye iko ati iriju olodumare modern celestial prophetess ayo
1: ale jaye
0: aya alebi osu omo ebi se miju ti o darapo mo awon torun lati ma korin mimo saturday ojo 24 osu kesan odun 2026 ni esin amisa re yo gbera so ninu ijo celestial church of christ ayeka parish 1 nilu okiti pupa bere ni dede agogo mewa owuro o wa di be ni banjo ni o di beyan banjo yan o dari na ko o tu doju ala omo awo ti ipo agani botete emi mi alawo omo olowo joye meji ai neje okan soso o ba fo dide raye ta fa la na ko omo adowo na godo won bi re tu an tututututu a le tuta omo ebi se meju ni di oba bi oja mu e yepere aya le bi osu
1: le o
0: ku ebi ijo omo ati omo mo re
1: lo ni
0: yeso yes ko ma kede re pe
1: odowuro ajinde

0: biadun kayode pelu bo se je pe eto idibo gbogbogbo o nsumo etile bayi kaluku ni won mo sa nwa gbogbo ona yi to je pe awon na yo fi mo ribo o ni bayi enikan to ti fi igba kan ri je omo oye si ipo gomina ninu egbe oselu PDP ni ipinle Ondo iyen yi tayo jegede lo mo ti lo darapo mo egbe oselu ADC bayi o won ni bo se nlo o mo da lo pelu gbogbo awon ti won je alatileyin re pata ni won mo jo lo be e je gba pe en to ti fi igba kan ri je igba keje are orilede yi to si tu je omo oye si ipo are ninu egbe oselu ADC o na iyen Atiku Abaka o na mo wa nilu Akure lana ode yi nibe nlo ti so to so pe ohun fe ki gbogbo awon eyan ki won fi ibo won gbe egbe oselu ADC wole o ki won si le egbe oselu APC kuro lori alefa nitori pe ibi ta de loni egbe oselu APC nlo su wa debe oni ohun fe ki won wo awokose nkan to sele ni ipinle Osun o nibi to ti je pe won aro ti owo won aro ti idukuku laja mo ti won si duro ti ibo won le to si je pe ko se se fun enikeni lati pe boya ohun le se mo karuru si e wo e koja lo sinu iwe iroyin Ponske lo ka le kurere. Kayode pelu bi eto idibo gbogbogbo odun 2027 bo se nkan le ku gbogbogbo bayi egbe oselu APC ni won ma ti so gbangbangba pe se ri omo oye si ipo are ninu egbe oselu ADC ni iyen Atiku Abaka won ni bi igba ti won ba so pe ori ba mi se lasan lasan ni oko to di igbakeji are orilede yi nitori pe ko ti e kuju osun ko si ye leni ti a le fi ipo are orilede yi ta le fi to lenu wo gẹgẹ bi eni ti se alukoro egbe oselu APC lorilede yi iyen Felix Mokah bo se filede lana ode yi o ni gbogbo awon omo orilede Nigeria pata eni ki won laju won o ki won ma se gba Atiku Abaka laye lati pe ko le wa nidi oro aje orilede yi nitori pe ti won ba se be ti won ba ko aso fun obun yo lo aso na gbo an nitori idi eyi nse ni ki won ma se je ki Atiku ko de ipo are orilede yi rarara nitori pe gbogbo ti awon omo orilede Nigeria ni le loko atileyin odi ni o ti kun nipa gbogbo orisirisi awon omo karuru eyi to je pe n bo lowo Atiku Abaka won ni bi pe boya ka gbadeba ati gbogbo awon orisirisi iwa jegujera eyi to wa lowo Atiku Abaka ni gbogbo awon omo orilede Nigeria ti mo nitori na ko wa sese fun awon omo orilede Nigeria lati gba iru eni be laye lati pe ko wa tuko orilede Nigeria ko si ma se ijoba le won lori e wo oro ti won so si o mo po gagide e koja lo sinu iwe iroyin leadership ka lo ka le
1: Oduko odunjo odudula rorogbo odudula rubi lori ate eyi ni baba wa Aishif Olufumilayo Sunday Agbejiga di Orisa Fakure na
2: igba keji oba Abusoro
1: ipe wa si bi ayeye odun kefa won ti won ti joye loke pe e ba mi ki baba wa Orisa ke ngbo o
2: omo Abusoro amusomode Abusoro lule osuko mo meru apokan yube ori ku sumo baba kaka run lule aba mi ni omo lule meje lo keke lodo ti lo mo le mekan ke wo so po si gborogun ti gbo bi aja won roko mi lona Abusoro mo do
1: won fi akoko yi ki kabiyesi ilu Akure oba Alade to Ibo deje of Akure Kingdom fun ayeye odun won ti won fe se lojo Saturday ile ifuta awon ki baba wa Olu Abusoro kabiyesi same olumide afe aki gbogbo mo bibi ati alejo Abusoro Akure na eku baba wa Orisa eku ba wo mura gbogbo iyawo Orisa pata atawon omo ati awon ejoye ati gbogbo awon to wa nile leyin odi asiki general chairman wa comrade Victor alaga Abusoro lapapo titi de olufo gbogbo awon olisa ti won je igbakeji oba ni ape si bi odun wa lojo na lati local government meteta Akure north Akure south titi de federal re popo sise ariya na yo waye lojo Sunday 27/9/2026 ni olisa palace road maker aduro Akure north nite di ago kan osun Aishif Olisa Akure north egbo elto ejojara waju lo odun to bo soju emi wa aseyi samodun asamodun semi
3: Hello, doctor. Mo ni kin dupe lowo yin ni. Eroja egbogi Rootmax te ni kin ra. Mo ra mo lo. Ara mi ma ti ya gaga. Alaafia ti de sagu ara mi. Gbogbo ito ni seju iseju lore kore kile to mo ti mo ma n to. O ti dopin. E seun o.
4: Honorable Alabi mo so fun yin. Eroja egbogi Rootmax n se bebe. O lo n koju awon kudie kudie lagu ara. Ka ma to wele wele. Abe ni to nira fun lati seyo. Eni ti funpa re n ga. Abokunrin ti o le se dede ta te kan le lodo ololufe. Rootmax Herbal Product ni won gbe lura Alaafia ń dé tara ń tù wọ́n pẹ́sẹ̀. Ojúlówó ìwé àti gbòógì ilẹ̀ wa ni wọ́n fi pè lú ẹ̀. Àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀lú. Iléeṣẹ́ Ikeo Aba Company Limited ló ń ṣe. Branch office wọ́n wà ní Lot 7 Ayọ̀dẹ́lẹ́ Taiwo Street lẹ́yìn Signature.

0: lagba ka kure ibi yowu ke wa ni Nigeria e hoda e ki won gbe wa fun yin o je pe wa sori ago
1: 0707002 7274 le kan se 0707002 7274
0: website woni ikeo.com.ng asiri ilera to peye.

0: wa pe ku dede asiko yi lai gbogbo ti ategun ikoni ti o nfe de iroyin ayo la moto yin wa papa julo gbogbo awon omo to fe wole iwe giga ati awo bi ta n sare pe ki awon omo wa na le wole iwe giga eni kan be nbi pelu mi e ba mi ka won to n gbo wa nle
1: aku dede asiko yi o gbogbo eyan ara le aku ojo meji meta oruko mi ni olori daniel lati lewe seda seductional consort ti a kale si egbe kajola hotel ni edo loji loke jebu lakure
0: e seun opolopo awon eyan ti mo lewe yi kini nti eni fun awon to n gbo wa bayi
1: gege bi awon eyan se mo wa ni gbogbo pe ilewe seda seductional consort ati gbe kale lati ojo pipe lati ma ran omo lowo lati bo si ipele keji ni university ni orilede wa nbi bayi ti omo ba fe lo
0: kini awon ti omo gbodo ni lati kopa ni bi eto yi
1: akeko to ba fe kopa o kere to gbodo ni credit marun ni neko tabi waec o ni se pelu eko ti omo ba fe lo ko ni ipele keji ni university to ba hun lorilede wa nigeria ni bi
0: bo ni ti oro wo san ati legbe nibo ni ilewe yi si wa kini awon ojo opo ti won ma ba yin soro
1: gege bi a se mo ilewe seda seductional consult pe awa ni egbe kajola hotel ni edo lodge ni okeje ni akure owo ilewe wa kogun parara o akini awon obi lara tori gege bi a se mo bi akoko yi bo se ri an fi ero awon obi lorun lati ma san nipele nipele owo hostel wa na ko de gun parara gege bi a se mo wa akin fi owo ilewe ati owo hostel akifi ni awon obi wa lara ero ibanisoro wa ni 08033312794 lekan si 08033312794 ilewe seda seductional consult o kale si egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure
0: kini awon eto tuntun eleyi ti ilewe ituni fun awon omo to fe lo kawe loke okun
1: adupe lowo olorun fun aseyori ati aseyege eleyi ti olorun sese se fun wa ni dede asiko yi ni owo lowo lo bayi olorun ti ran wa lowo lati le ran omo lowo awon omo ti won ba ni ife lati lo kawe ni oke okun lowo lowo bayi ati ni university ni country merin ni europe adeti ni university ni country merin ni uk omo to ba fe se foundation program ni europe ani omo to ba fe se first degree adeni master's degree fun anybody ti o ba fe se owo ti won fi se kini kogun para tori ipele ni pele ni owo won won ki san ni ekan tori won ti mo bi gbogbo e se ri so won fi ni anybody lara ni pele bi o ba de se ntese waju ni admission process yen iwo fura re wa ma ri gbogbo e ninu mail ye bi gbogbo e ba se nlo ilewe seda seductional consult olorun ti ran wa lowo de bi a le seju country merin lo awo ki n se onijibiti ati no itese waju awon mo wa ohun lo je wa logun nitori e la se tugbin oju lati tesiwaju nkan ti ilewe wa le se lati ran awon omo lowo ni asiko yi gege bi orilede wa se ri lowo lowo bayi olorun de ti ran wa lowo lati le ri ile iwe merin ni country merin ni europe country merin ni united kingdom lowo lowo bayi
0: awon to ba fe kopa kini igbese ti won ma gbe bayi bayi
1: igbese akoko ton ma kokko gbe na ni pe won wa si ilewe wa ni seda sectional consort ibe lati ma salaye fun won ni ekunre ni ipele ni ipele tori ipele meta ni eto yi ni ipele eja si so one step after another bo se wa niyan ti olorun se ma ran wa lowo tun wa fi release iwe teni yen fi ma lo si ilu bi ti won ba ta ba se admission yin si o ilu bi to ba fe ninu awon country merin ni europe tabi ni uk yi
0: awon ojo opo wo ni won le lo lati ma ba yin soro bere bere kata bi keji
1: lekan si ero ibanisoro wa ohun ni 08033312794 lekan si 08033312794
0: imoran yin ni soki fun awon obi atalagbato
1: imoran mi fun awon obi ni akoko yi ni pe ohun gbogbo ni akoko wa fun anfani ta ri gba ni owo awon university ti a ri ni oke okun e je ka lo anfani yi awa ta ba de ti ni agbara lati le lo awon eto to wa nle ta n se si ipele keji ni university fun omo to ba ni ife lati lo gbogbo e lo wa e je ka make use of this opportunity to wa nle lati le tete lo tori atumo nkan to tun ma sele ni awon odun to nbo niwaju
0: to won ni ke dun ko po soki bayi lo bi oge titi igba mi mu kiyin ire o
2: Ore, de ni iwo tun gbo mi lowo o ya no ika kosile ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajoba pelu ireti wi pe eduwo yo ba tuno ka kosile to ba ti tile itaja kan bo si omiran nitori wi pe ko wa ibi ti oja ti diwo kiri ti o ba na o kere to ika kosile ninu ere yi o tun mo si wi pe ibi to ba pi olu ma ya si kilo wa de titi le fowo pamọ re fi gbodo daya to
3: o ti se wahala to download smart cash app loni ko si je ki owo re sese fun je anfani ida 15% lori gbogbo owo to ba fi pamọ lodun bese ni ko si ijiya to ro mu yiyo owo re nigba to ba wu o o tun ni so owo kankan lori fifo owo ranse tabi gbigba owo wole o si tun le je anfani edewo to to ida mewa 10% ni gbogbo igba to bara data tenu la soko ofin ati ilana an tele wa o smart cash latodo Airtel
4: Sade kusi oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
5: mami
4: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
5: hypo ke
4: beni awon kokoro efoju ri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
6: ma gba fa awon kokoro efoju ri da bobo ile re pelu hypo
7: say after millions of naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
8: Millions of naira shall locate us as we take part in the Millo Text and Win promo.
9: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Millo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack, and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Millo.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى جميع أمته آمين أدوكم فولا وباوا وبلا وبلا برا وبلتو Oba ti o se rin ajo wiwaye wa irorun gbigbe aye wa Olorun ba ina lo wa ijo ta ba tun kuro nbe Olorun ba ina ni o ma siko na ati aye bi ti titan ma de ba ni kokan wa adupe fun emi ti o fun wa abele nkan Olorun ko da kun ko je ki gbogbo wa pe laye lori dada atoro ke ati ge fun Nabi wa Muhammad awon ali awon sahaba ti wo tele la na re akibo gbayin lo tete si wa lokunrin lobirin lomade lagba pe aka bo sori to yin to wa ati biyan abele nkan na ba wa salokun anu aduro ti ati amojuto to pe fun ero Olorun ba to so n gba wo eto yi lati ilu owo ni ipinle Ondo wa ni bi Abdul Wasir Yusuf ni o ko ti mi loni a tun tesiwaju lori awon alaye ti a ti n se funra wa bo lati bi ose merin seyin ngba ti awon saye ta si ti mo wipe njo kan na la ku nbe eto wa na ni ka ma awon ojuse ti a gbodo se funra wa ngba ta ba ku nbe ninu awon ojuse yi o na ni ti omo ya wa ba ti kuro laye bo ti je se pe o na n kirun ngba to wa laye Olorun fe ka tun kirun fun ohun na ka kirun si lara ngba ti o ba ku laye ile na ni a pe ni salatul janaza abelon ko Olorun ko dakun ko je ki enikankan wa ka lo aye rorun ko ma ja lo aye pelu onira salatu ala limayit ona ni a ma salaye loni fadela to sheik doctor tijani muhammadu raji ki o yemi ti wọn jẹ chief imam fún first gewa ní polytechnic ọwọ àwọn náà ni wọn tún máa bá wa ṣàlàyé láàárọ yìí abẹ́rẹ́ nǹkan náà kò bá wa dúró ti ọmọ sheik wa bismillah sheik.
11: alhamdulilahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina muhammad sallallahu alayhi wa salam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yawmiddin adupe fun ọlọrun ọba ẹlẹda wa ọba tó ṣẹ̀dá wa ọba tí ń pèsè ìjẹ àti imú fún wa ọba tí ń fìṣọ́ rẹ̀ ṣọ́ wa wà ń ta odó ní ìmọ́ta lọ ìlà tó sù wá tá a bá la fẹ́ ka gbogbo orin tọ́lọ́run ṣe fún wa àmàlẹ́ kàátán láíláí ìkẹ́ àtìgẹ́ ọlọ́run kó máa bá ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam awon ara ile re awon sahaba re ati gbogbo awa onigbagbo ododo pata lapapo mo ki gbogbo yin baba baba wa gbogbo yin asaju wa ninu esin alekun iso olohun olohun ko tubo mo baba fi iso yin mo ki gbogbo yin te nte ti gbo wa o abe olohun eta tun gbo loni na olohun dakun ko se ni okun fa itosona fene kokan wa olohun oba wa ba wa soro ninu alquran a'udhu billahi minash shaitani rajim waja'at sakratul mauti bil haqq olohun oba ni nigba na ni ja'at sakratul maut ati wipe inira iku irora iku yo pada deba eni kokan yin bil haqq ododo ni o ko si emeji nbe o lufa ta ma fi ma wipe ojo kan lojo kan o teni kokan wa ta fi le aye yi le o asiko ti omo eyan ba fe fi le aye le okan ninu awon malaika meji yi ohun na ni o wa imma ko je awon malaika ike tabi ko je awon malaika ti won fi ya je ohun tohun abi olohun ko olohun ko so wa nbe o o ti wa je ojuse wa ka lo mo wipe ti musulumi ba fi le aye le olohun ba ti la ka le o awon en ti o mo je ojuse lati pale re mo ati wa salaye bo la se nwe oku musulumi bo la se nfi aso we oku musulumi pelu gbo olohun loni a ma salaye ima kirun si oku musulumi lara ta wa kirun si oku musulumi lara yi faidun kifaya ọ̀ràn ayan tọ́lọ́hun ṣe lọ́ràn ayan fún àwọn ìjọ mùsùlùmí tí wọ́n bẹ lágbègbè náà ni o tí gbogbo wọn bá sì ti parapọ̀ tí wọ́n ti kírun sí lára ẹni tí ò bá sí mẹ́ngbà yẹn òun kì í ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ mà nítorí pé fardo kifaya ni ká kírun sí òkú mùsùlùmí lára ká wá kírun sóku mùsùlùmí lára yìí ó ní ládá tó pọ̀ fún gbogbo ẹni bá kópa níbi ká kírun sókù lára bẹ́ẹ̀ sì ni ló ní àǹfààní náà fún òkú gan tí à ń kírun sí lára anàmì òwúrẹ́ yìí rẹ̀tọ̀rọ̀ dí ọlọ́wọ́ aniwo kọ́ọ̀l tí ó ṣáájú irun yìí yóò dúró tó bá jọ́kùnrin lẹni tó fi lé ayé lẹ̀ níbi orí rẹ̀ báyìí náà ni imam ni yóò dúró sí ṣùgbọ́n tó bá jóbìnrin ni àárín báyìí náà ni imam ni yóò dúró sí eléyìí mustahabu ni látara hadithi afawa anas bin malik nínú hadithi wọn gbà wá wípé nígbà afawa yìí ń kírun sọkùnrin lára níbi agbègbè bíi orí rẹ báyìí ló dúró sí nígbà tí ó sì ń kí sóbìnrin lára níbi agbègbè àárín rẹ báyìí ló dúró sí bákan náà ó jẹ mustahabu wípé kí téèyàn ó bá kírun sí òkú lára látara hadith anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam òjíṣẹ́ ọlọ́run ní máa min mayitin yamut fayusalli alayhi sala fatasufuf min almuslimin illa aujaba akhrajahu abu daud òjíṣẹ́ ọlọ́run sallallahu alayhi wa sallam ní tí onígbàgbọ́ òdodo kan bá fi lé ayé lẹ̀ o nígbà àwọn èèyàn wá fẹ́ kírun sí lára wọ́n wá tó sá fún wọn lọ́nà mẹ́ta anabi sallallahu alayhi wa sallam ni òkú tí wọ́n ń kírun sí lára yìí yóò ṣe kòóngẹ àánú ọlọ́run ọba òun ló fà á tó fi jẹ́ pé súnà ni o gbogbo àwa tá a bá wá wà ń bẹ ta fẹ́ kírun sókù lára yìí ká make sure wípé sáfù wà yẹn a tó ní mẹ́ta tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ no matter the number sáfù wà yẹn.

0: gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo kiyin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi wo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade afani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
2: ile ise wa wa ni Exodus filling station ladojuko ofe to chief pharmacy oluwa to yi quarters akure e le pe 0707-454-2995
1: oro le ti gbowo reyan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro ipe bo le se se bawo ni kina won se bossi ona na re e tele won cd care o di gba kan na won se o
2: ile ise wa wa ni Exodus filling station ladojuko ofe to chief pharmacy oluwa to yi quarters akure e le pe 0707-454-2995
3: City Care there for you. Yeah.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniru raisan aifojuri ati dakure kwa lafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti ri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkun su wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo emu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores Rami gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores Rami gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 lekan si 070 88 77 8 5 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo ti pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belomi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yen seni tin pin alaka ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to n sa to to nje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sara jo

0: ba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
1: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon ko rin bire fun gba gbogbo akonse gbogi bile ba gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a po gede gede jo ti ara danu logo lomo okunrin abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fonte lugba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbogbo iga ijawa ija o si always guide me
0: baba egba mi era mi ka
2: on your track set
3: won sare je yi lo adaba si mura lowo ere je yi ki se ti alagbara adaba gbera o fo ba won lona o tun fi won sile Adaba 88.9 FM uti gba pokini o siwaju awon egbe ni tele leyin.

0: Akinka Bosori Akotun Eto Idile Mi Idile Lati Le Se Radio Adaba 88.9 FM to takunle si laromo kini ipinle Ondo Salafia ni abayin akubi ojo ojo se ri a o dun mi pe e le ri wa to ye pe ri wa ni e ma mo pe to so pe onble ninu studio le ni onble ladaba o de ble ni TVC is another year and today is our cultural diversity day so to ma pe ri wa ni Emma Ribashi wa cultural, amura culturally. We're all the same. Emma Gomu wa Boshendu culturally. No, Luri Eto. Ni ini. Emi ase Grand Commander. Ni awa Luri Eto. Grand Commander Ekabo.
1: Emma Kule.
0: Ekabo la tori ewe.
1: Eka so eku jo meta o. Eku kwa bo sori eto lo ni o.
0: Mm.
1: Oni ojo asha.
0: No, cultural day.
1: Ojo asha na daba.
0: Asha, okay, okay. Asha day. Apo emi jo da. Mo nkan to se boya o si fe o fe lo bi to si fe gun yan
1: mo ri to sare telu tele se ewure le kan na bi ki lo nle
0: o da pe yen lo fe fi sasun ni yen oruko temi ni Olajuwoke Omotosho
1: mo si sun joro oruko temi e ka san e tukule o
0: ke be se mo pe lori eto idile mi idile awon akore lokun jokun ni a ma mu wa latori fun awon ti o ti ni igbeyawo awon to wa ni oju ona awon to na mo pe emi gan o ye ki n gbiyanju lati ni idile a ma sa ma won kore lori sirisi wa so that a le benefit eyin teyin se n gbo wa teyin keko teyin pe wa wole be na lan yawa na ni a keko lati odo yin a ko le da na ni lori akori ti a fe wo ni eni ni bi pe nje o se nje o ti e so mogbon wa so o won ni ba se se ni ba se se ni leyan kan ewo ibo mi ni rice atawa lade jele wa lana iberu fofo ni be ni so won ba ti lo so pe rice atawa la jele wa lana o ti so fofo bo die die but at times ko ge really so fofo o depend lori awon ti conversation yen ba wa laarin won ti o kon ri atore le bere pe akilo je lale in ti so fofo it is just a mutual discussion mo yo ba sha ma soro kan for me o to ba so pe rice atawa la jele yin lana o ki so fofo a kon soro ni so lori eto le ni kan ta fe wo ni wi pe it just o ti da wi pe ya lagbaja o se nkan bayi don emi na gbodo se ti o ba se kan ti ya lagbaja se ni time ti ya lagbaja se yen does that mean that you are not doing enough se effort e lo ye ko determine nkan ti e le achieve ninu idile nkan ta fe wo lori eto leni ni e so let me start from Grand Commander Grand Commander e wa foju agba wo
1: agboye tin gbagbo akori to ni dada pe afiwe pe bi ka ma fi nkan wera won pe ninu idile kan bayi ni won se o o ye ka na se be o ije so to so ye en temi mo ni pe gege bi ilana onigbagbo nti won ko wa nti mo ko to de ye mi ni pe won ni kò sí ìdílé kan tó

0: elomi de ni o ni se to nkan yen fun a ti ro pe a e de ma wo nte ni se fun mi so in ti mo ro ni pe ti to ye mi daju ni pe se ri ka ma fi nkan wera won o se se sugbon idile we idile o da pe a le die koni koni tori oto ni to le sise fun onikaluku in ti idile ti wa to wa fun o yato sin tidi a gbodo wo awoko se pe a bayi lawo eyan le wo awoko se die sugbon ko wa se pe ko a so pe a ton se mi bayi le mi na se rara o tori en to work fe nikan o le ma work elomi idi ni e to ma je pe ki onikalu ko se kini e study ara yin ki oko ati yawo jo study ara yin because iwa ototo lo wa nu wa idile ototo lati wa inu ile ototo lati wa so o di ran ki iwa wa ya ototo gba ta ba pade yen ta jo jumo pade ehn la se tun ma jo ma build in to je tuntun ti a fe fi idile yen lele lori so kama fi idile kan we idile kan bi oro boyo je nkan to da awa ni ka joko ka wo nkan to ma sise fun wa gege bi oko ati yawo ke jo joko ke jo wo pe ah bye bye bye ah boya ni idile temi o ri idile to pe ah oko lo ma saba lo kitchen
1: ma lo ta
0: a de ri idile mi to ko kan ta joko ta nonsense ori table pe ah iro idile ba wo ki se won ko ibi be so in to ba sise fun yin ni ke jo wo ki alaafia ko le se kini ki o le joba ninu idile
1: e gbogbo kan ma da se yin ro pe eyan le mu nkan to wa positive lati le idile kan ti o de kin se de ni idile won ko mu lo sibe ko lo lo but ki the other person wa wo pe ah ikan ku ko lo lo ko yen
0: e ara n to ta so na ni e pe whatever thing ta ba te a jo joko de a jo wo even ko je positive thing from the other side from the other idile ta ba ti mu boya eni konu awon meji lori boya oko lori boya yawo lori lo wa lo wa mu wa sori table for discussion pe ah mo ma re kini kan ta awon idile kan se je awa na o gbe yewo ejo joko ejo o so ma sise fun yin ti o ba ti ni sise fun yin te meji o ba ti le agree one of what they use is exactly
1: oju temi fi wo ni pe nigba mi wa ki se pe ko le sise monitor pe mindset any one of the two mindset ti wo pe rara psyche mi mo se da wiring mi lati le wa awa o kin se bayi se ta sanfo ti mo so ko mo pe wiring ohun lati le awon that said fa ko mo pe ni time and season ta wa yi nkan ti won won wire ti lati le won yen ko wa is all the in thing
0: ko gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹ̀ṣọ́ máa ń sọ pé change nìkan ni
1: that's only constant
0: thing ǹjẹ́ òkè change kò sí tí ó lè change
1: even
0: tó bó jẹ́ pé a ti ní a ti wà wired in such a way from our background tá a bá jọ jókòó tá a jọ gbé yẹ̀wò síra wọ́ a lè change we can make an amendment so that nǹkan yẹn á yí padà á dẹ̀ yí padà fún dáadáa ni kò sí pé á yí padà sí èyí tí ò da so no matter what in ta ba ma copy don and lati gbe yewo and lati jo sonu dile wa for instance elomi le wo pe ah o ma like awon dile yi won ni anko no ma nwo sha anko ni sha boye lo boya idu dile te ti e de wa akọkun le ma like o ni ba be wo le wo pe ah kini mo fe fi anko mi on like anko ka jo ma wo lototo ni ti won de wa ri pe boyo bi yen ri pe ah o n de like ko yen je ngbo we te ba jo so e jo gbe ye wo wa wo n to fi le wu oko yen na lati because when give and take lo ra le aye eyan kan o ni gbogbo idea to ba bo ba se gbe wa bo ba se gbe kale o se se na koko na ko se kini ko gbe ye wo tabi ki iyawo ko se kini ko gbe ye wo so agbe kale lo da po se pataki ju ko se ba le copy n to da lati ni ubo mi wa sinu idile wa a le copy but ati gbe kale ati mu lo o le yatoto a jo so ni a de jo agree lori e pe oke okini o e je try o
1: elomi o le gba so e mo pe ko to ma fa confusion e mo pe Seun Adebolu sometimes ago I'm all pink or sorry, kini mo wa wo awon kan wa fi sibe le ni o ta igan mo ma wa force lati lo ba

0: the trend yet to change. See, someone like me, bye. Tomorrow, okay. Okay. Boy, I'm okay with this time and season. Tawani life, Tawai. I won't go by. Koya ko jek pe house choice. Kaka koko finye she buy pe. Ipo koya ko jek pe ishe obirin mi kon. But koya jek pe anything mo fe so pe rara o. Why are you in temi?
1: Ko
0: wa la yen mu. Ki won so pe rara o. She bi ori baba. Lagbaja.
1: Pe o ma ran.
0: Won de se be ba to re se baba lagbaja o de ku. Baba lagbaja o de ru. Tamani ka gbe yen wo se positive ayawo abi ayalo
1: ni positive ni sugbon tu be to be to be lo na agbe kale lo se pataki
0: ah elomi ko se be kale
1: seri en to man koko sele seri mood eyan gba mi o man vitamin ti bi won se ro oro so gege bi oko abi iyawo o ye ka ma study ara wa kamo awon akoko to pe oke ah ale joko ale soro tori for instance boya ko de lati bi chinese boya jo yen boya it was an hectic day for o lagbara de fun lenu ise bo kan se wa ndele to se gbe onje sori table tabili fun to nje lowo lo bere si mu oro so lo fe so oro to ye ko so ko koko so mood e wo pe bawo lo se ri o kan gbe kale be definitely eni e o ni gba ko ni agba sodi o di dodo akon sa fi boya ibinu to ngbebo lati bi se yen boya mood to ngbebo yen akon fi down face soro yen
0: counter to
1: and dey pe and dey go di ta ata isu yon yon so mbani kajo ma wura wa kajo sora wa oro ta ba fe gbe kale ka mo akoko ta le so
0: grand commander
1: iyen lo ba gege bi
0: grand commander
1: o ye ka jo mi
0: ke ni time and season
1: ka te mora ta ba mora mo mo pe oko bi boya to ba ti sun to oko ji la ro eh boya lomi wa te po ru lo ma loro mo ran ti gbata wa kekere boya ti oro ba ti koja ni na gba bi mo ran ti iya mi ngba yen o le jo ru pepepepe la kan je la go kan ru
0: ndoko wa mi le gbo ni ti
1: la je la go kan ru la wa so oro yen
0: e kini e ta nuku ya yen ni conviction pe ko to gbo yen o gbo
1: no o ro pe igba mi ma wa ti wo pe kini ikoja boya mo yen sese kan den fi den party no ele ikoja ni na je n pe ki n soro si to ro gba mi ma wa te poro ma ndun yan ju ni na lo
0: o beta ko no mi ma soro se no mi ki suku gi dake
1: e ti mo so ni oro mi ma wa ngba mi wa soro si on ta ju ni na lo so te ba ti study ara yin te di mo mu da e ti mo be se jo ma bara yin soro e ya mo akoko ta le gbe oro le ti eni keje a de fi le gba wole si won gangan ba ti kokoko ri pe n to fe gbe kale pe n to da ni bo ma kan wo pe o kan fe se copy ma be se pe o se copy ka la no ri pe ah baba lagbajara kini kan wa le se lo kan wa boya bade e ba de yawo e ni
0: lo gbo pe kan ara wa
1: o se ti ki won na to ro bi ni wa like awon kan bi afefe yi afefe
0: be rara o bi ogo biri e ra so pe obirin coat e ma so pe
1: so iru idea ni so wa o pe ah je ki mi na mu wa je so fo ko mi pe ah temi na fe ni ko ba mi ah o ye ke ti jo wo ko ti wo condition ti pe sagbara e gbe to fe gbe wa then iyan igba to fe gbe kale fun se o je asiko ti oro yen a le wo ta le se ta le mu yes lodo e
0: mu yes e bo awon positive copy kan wa abe ero be
1: mi o ni o si o wa se bo no matter how to je positive to agbe kale se pataki lodo eni keji lodo olu
0: efo elomi wa to ti condition mind e wi pe ko si nkan to because one mo ko mo soro wiring lekan ipe wiring gross e o ti wo pe boya yawo ko na idea o ni ko lo ngbon ju o logbon ogbon so diki o ni ko lo ngbon
1: mi o ri ibi ti yen ti nsele
0: o wa
1: o le wa o bo che ri ta ba ti jo mora wa a mo ba se jo gbara wa soro a de mo ba de se jo musira wa lori de bi pe a gba fun ra wa oun to ni
0: kan ko ma da
1: eno ko si gege bi oko ati iyawo o ye ke ni eh nti ma gbe ni mumuki
0: eh
1: eh so mumuki
0: do pe tell you that very good key
1: anyone to pe wa si mo nti wa fi ti wa fi wole si lara ko se pe boya pe ke yan kan ma ko wa lo mo en te jo ngbe eyan o se to da fun oko abi fun aya te ba ti jo se yes I do the job begins e do ma study ara yin ah okay ah mo ri pe ko ki like e lo bi oko mi wa ni so pe ko de lati bi se ko ri pe ah boya sitting room won da aso si bi da aso si bi da aso ah awo ko ki ni gbogbo eleyi so e ti jo ma sora yin e ti jo ma mo kini nteni ife kini nteni ofe igba o lo le ba soro ta gbo igba o lo pe ah eh o da pe ko fe gbo nkan bayi je ran fi lenu so bo se ri niyan a jo ma wo ta ba re ti jo mo nkun ta ba fe gbe kale bo ta wa gangan en to fe gbe kale na ti koko wo pe kini soda to ra nkan mi wo te pe a kan le ro po da to da le ma for instance nisin en ti iru example ti mo give pe eyan kan ri ti oko e gbe packaging kan wa o mo ke boya jo en ni ba de yawo e o wa gbe packaging e wa boya o gan na wa side ro pe ah packaging da but o mo condition ti le ti yin wa boya e ti rowo school awon mo san ba awon
0: school ti wo ni bayi package
1: o wa ba de e de wa kola o you are now thinking that pe ah let me gbe kale fun mi na o fe ru e which means pe iyen o positive thing ni to but
0: ipa o ka
1: so a ti jo mo funra wa pe ah okay nti mo fe se yin o nti mo fe gbe kale yin o so te le se se lodo ti wa kini condition todo ti wa sha wa na le se ru e boya eh lomi le wo ni se pe okay ah eh awon dile kan wa te pe jo sunday wa kan funra won ni stress free day gbogbo nje ton ma je wa lo itri wa lo gba won lawo won na wo pe ah eh mi na like eleyi
0: e o le ma lo history o le pe mon prince
1: ye ngbe so ko mi leri pe ah ka wa na te declare eh boya sunday eh pe house chore free day ba ni se kokon eh a fe je oni a lo si kini kan a fe se gba ni but kini condition ti yin se condition ti yin so je the same thing pelu condition awon to copy
0: to ma ko ya je e to idile mi dile e no ni e se 30 si e je ki adoke lo a n pada bo

yo eyin temi ni ilu Akure emi Femi Alagbolo nkin o ni ona to gba isolo lo ni waju Democracy Park leyin Moshalashi Central Mosque ni ilu Akure ibe la wa nisin e ri office wa pelu sabodo anla tori gbagba e ri ibi to ko Femi Alagbosi ibe la wa ewo obirin to ti wa nile oko latojo pipe to je pe ore ni pe ran nise ma bo lojo Femi Alagbo to je pe ososu ninu re baje to wa ni pa kini tu ti wa wa ma bo ko si ronu fun omo tabi iwo obirin to je pe nkan osu re se lo nle tabi se lo ndi a ru eleyi o da to fun oni banuje okan ma bo lodo wa number wa re 07065326843 lekan si 07065326843 awon ogun to pojo owo wa nibi ma bo lodo emi Femi Alagbo kini ojo ri re 30 ni 40 ni 50 ni 60 even 70 papa kilode awon baba wa to laye ojo yen to je pe wa ni awo merin marun mefa to de soju se won laarin won iwo ma bo lodo Femi Alagbo iwo to mo ngba di Ronaldo tabi Messi ma bo ko wa gba ogun to pojo owo lodo Femi Alagbo awon miran wa ma jade ni oru lo to bi e meta e merin e marun e mefa ah urele yo da fun ago ara wa e ma bo ke wa gba ogun to pojo owo lodo emi Femi Alagbo number wa re lekan si 07065326843 iwa okunrin to le gba po lori papa daradara ah kilode mo kole mo ra moto inu lo si papa dun si mi ah ah oruko bayo le je kinu obirin dun ti wo ba le gba po lori papa daradara pelu aya re nile ah pa lo se munu e ma se dun inu lo di so rara.

0: to fun ni fokan bale ki lo de ma bo lodo fe mi alagbo lagbara olorun olorun yo fun oliwosan ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won ati gbera ah won era won bi awo eyin mi ki lo se leyin ah ma bo lodo mi fe mi alagbo ni pase ledumare iwo yo ri wosan number wa re lekan si 07065326843 office wa wa ni Isolo Road ni Waju Democracy Park ibele ti ma ri wa ni eyin Mashalashi Central Mosque
1: awon kan ni pe kon run lagora won awon kan ni pe ogan ja won je lara awon kan ni pe inu won gbono lati nu wa ah ah ma se beru ni pa ise Ledumare ma fun li ogun to ma ba o lara mu
2: eku dede iwoye o eyin temi ni ilu Akure emi aya Femi Alagbo lo nkin ti office wa wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure ta ba ri iwo obirin to ti wa nile oko lojo to ti gbe to re yan pe ran nise ma bo nile ise Femi Alagbo tabi iwo obirin ti nkan osure ndin ni tabi o nle ni ma bo nile ise Femi Alagbo tabi iwo ti o le gbabo dada lori papa bi o sime ati igalo ma bo ni odo Femi Alagbo asiri ti mo fi wa lodo Femi Alagbo di sin ma bo ka fi fun e help mi help oko mi ni ile ise a nreti yin
0: bi yawo mi se so ni be lo se ri o be lo se ri e pe eyin obirin lo mo kan ton se obirin o awon okunrin na lo mo kan ton se okunrin so e ma bo lodo wa ni ile ise wa e o ri mi e de si ri yawo mi e ri sambodo wa to ko Femi Alagbo o ke be ninu Democracy Park pe ibo ni office Femi Alagbo e ma bo an office ile Hausa ni bo ni ile Hausa mo ni si jemeta ni yola ibe ni office mi wa mo tin ni si ogbolafo ni enugun state ni ile ibo ah ah ka su ko rete eyin temi ke na wa jafa ni Femi Alagbo adupe lowo eyin te n dupo lokan te ni pe ah Femi Alagbo ase o ogun te fun wa o n ba wa lara mu olorun lo se o Femi Alagbo kan o di gba te ba wa ke ina gbogbo ko to ba se yin ma se ayewo fun yin gbogbo ko to ba se olagbo ara re ni pa se Ledumare gbogbo to je soro fun yo di itan tijo to ba ti de ode mi Femi Alagbo alafia yin ko ma ni di fiafia o ami o
3: awon ti eri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbogbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma n kuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda iro run su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayo je ayi ohun ti e wa su mi agbori ise lo se je lobe ti wo gbo nipa babo oke ogo ni ogulugbo ade tun fi wi atego isomo ara aye lore lori eyikeyi isoro to yomo eda lenu iwo na gbiyanju ko si babo oke ogun loni e ma pe 07064606419 07064606419 babo oke ogun agbalagba ode tun fi wi atego sewosan
4: mo ki gbogbo eti to n gbo mi ni dide akoko yi agbalagba onisegun kan be nbi pelu mi baba oke ogun loruko won sari baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
5: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni babo oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fiafia o a gbadọ ma wo alaafia ara wa niran a gbadọ mojuto ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu le ti o ma gboro ta emi babo oke ogun mo wa number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe gbere one lowo mi abo ni imoran kan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi 07 60 60 64 19
4: eshon baba amo ipe ohun teyin ma n gba ni nimoran le lori ni ile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
5: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo onu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni won wa ri ninu ara ti e won to n gbo mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti je bayi laaro lo ma ri pe gbogbo onu ara lo bere si ma ro ohun ni elomi o le bere ko mu nkan nile

Yeah, Adejumoke, Olorun to la loruko temi. Omo baba ajigbota fe nilu Ipe Akoko. Godin haba ta gbe wa fun yin je apapo ewe ategbo spices atawon eso ta le mo lo ma ara lori igba leyo kankan gege bi ara wa se nilo e lojojumo sugbon ati pa gbogbo epo o ti wa loju kan olohun fun baba e lori ofe lati se apapo awon ingredients spices ewe ategbo pe lawon eso woyin ti ingredient yi si lo bi 45 15 loju kan soso ko wa sibi towoja isan yen le de towoja ti godin aba oni gba mo

won na ma wo pe ah mi ogunku saisan mi o sick e je nso fun yin awon je ta nje won yin awon mi ta awon ategun ta nfe sinu gugu awon okan won lati ara e lati ma nku awon infection lorisirisi ki se bi ibalopo nikan lati le ko infection lara onje ta nje awon onje ti o bara de atawon nkan ta fi awon chemical gbin gugu won yin o nsoku fa ilera fun ara o ni bi to tin se ipalara fun agan ara wa mo wa layo lati so fun yin pe Golden Herbal Mixture je natural supplement ta le ma lo ta ba ti e si ki rara lati ma fi detoxify ara wa nitori awon onje ti won ni chemical atawon nkan mi to ye pe ona to won gba ko wa lati ile okere o se ipalara fun ago ara wa sugbon ta ro pe igbadun la nje.

0: atoto arere G Herbal Mixtures to yi o ko pada ku lati Golden Herbal to di G Herbal Mixtures bayi nkan kan na to ngbenu Golden Herbal Mixture tele na lo ngbenu G Herbal Mixture bayi oya eyin ti ilera ara yin je logun gidigidi ete ti yin bele je ke gbomi yeke yeke alaafia logun oro o alaafia la fin saye alaafia la fin gbaye alaafia si la fin logba eko number yi sile nitori anfani te ma je lorisi risi 0907-720-7928 tabi 0906-166-6538 tabi kepe 0808-173-2777 eje kagbiyanju ki a ma se ayewo ara wa dede lore kore prevention they say is better and even more cheaper than cure Eje ka dena aisan ninu ago ara wa pelu egbogi G Herbal Mixture. Mo lero wipe e ti gbo nipa G Herbal Eye Drop. Egbogi oju to lagbara pupo to si n sise bi arira lati reverse glaucoma ati cataract to ma n da oju laamu lowo ta wa yi te eyan ba ti le ra pack G Herbal Mixture kan. Yo lanfani lati gba G Herbal Eye Drop kan lofe si G Herbal yi kaju e o si koju osun ati wipe ki se orileede adulawo ni pataki orileede nigeria wa nikan bi lo ye ko ma ni anfani siru egbogi to nsise daada yi iba je infertility ni airomo bi ropa rocte stroke high blood pressure eje riru tabi ifunpa giga diabetes iyen ito sugar ta tun mo ni atogbe aisan oju cholesterol kokoro inu eje kaka die ka dake nbe na ni o tori pe gbogbo nse gba la ba ma pe egbogi ti oruko re nje G Herbal Mixture eyin te ti mo Golden Herbal tele e ma mi kan oruko re lasan la kan yi pada ko le wo international market awon eso ati ewebe to nse orisirisi ise iwosan lago ara wa ni won po papo ojulowo egbogi awogba arun to nbenu ike re yi o yi pada rara o ise iwosan to nse lago ara koda ise re tun peleke si ni ko si chemical kankan bo ti wo kere mo ninu gbogbo awon ero ja eso ati ewebe ti won fi pe lo G Herbal Mixture yi kokoro ko lo ti ninu rara awon eso tenu nje na lo wa ninu e ati awon ewebe vegetables awon eso bi carrot pineapple tomatoes cucumber kaka die kada kembe ni te eyan ba ti ji lo ro kutukutu ko fi tele enu ko ma ba se aje re lo e wa ri wipe ara o ma ji pepe pepe yato bo ba tun do wa asale leyin te eyan ba jeun ale tan ko tu gbe die lura bogo ti nje tolohun bi omo tuntun leyan o ma sun ko si bi te ti ni lo G Herbal Mixture te ni ri ani awon alagbata la America alagbata nbe ni Europe alagbata nbe ni Canada alagbata nbe ni South Africa alagbata nbe ni London lawon Asia countries ati be lo leyin ti Nafdac ti lu lo nte gba o kaju osuwon lorileede Nigeria wa nbi ise egbogi G Herbal Mixture yi o se royin tan lori afefe afi keyan na nowo muti e nigba na ni nkan ta nso yo le ye yin eyin te ba ni arugbo nle ti are agba ma nse won e gbiyanju ke ra G Herbal Mixture ke gbari lenu agba ile ise Martin's Herbal Products lo nse egbogi G Herbal Mixtures jade o eyin na le lo si awon oloyilu gbogbo ipinle ile Yoruba lati lo se awon ayewo lofe ni o won ni gbowo lowo yin ke le moru arun to nbe lagu ara yin leyin ayewo ke ra G Herbal Mixture ke si gba G Herbal Eye Drop ogun oju lofe lekan si ero ibanisoro te le pere 0907720-7928 tabi 0906166-6538 tabi 0808173-2777 gbogbo awon ero ibanisoro yi lele kan si wa lori e yala pelu text messages whatsapp chat tabi ke pe wa tara G Herbal Mixture Golden Herbal Mixture tele na lo nje be o
1: Nigeria ti eni ipese IPO ti Dangote Petroleum Refinery ti ship aye o ship fun lati di onipin ninu ile ise na ipin kan je 525 naira o si le bere lati ipin mewa iye je 5250 ki ko pa ninu ipin ile ise na rorun o le se iforuko sile nipa awon ile ise ti ajo sec fowo si pelu awon ile ifowopamọ to nko pa ninu eto yi awon pepe isuna owo lori phone ati ayelujara fintech awon stock broker ati awon ona miran ti won fi owo si te BVN re sile lati jere pe idanimo re je otito yan iye ipin to fe ko si san owo re leyin na ami idaniloju pe won ti fi oruko re sile fun ipin re won yo fi ranse si o sabewo si ipo.dangote.com lati mo bi ati ibi ti o ti le se iforuko sile fun ipo na jowo ka mo ilana ati ofin to de ro bon to fe ra to ba se ye meji ba ile ise to mo nipa se soro awon stock broker ajo isuna ati awon olubanidamiran isuna owo re soro fun itonisona ki o to foruko sile.

0: O ti yamu bata ko gbe wu ewo lola Saturday ojo 24 osu ta wa yi nibi ti gbogbo ilu oke gbo ti ma mi titi lati ki omo wa kaabo odidi omo to ni mo to loye ti musi musi re da musi musi Matthew oye rin made mato yo fi lufu fun wo ilu oke gbo ti gbogbo wa ni ilu oke gbo ro fi jo pade re wi po kaabo si ilu oke gbo lekun di bogusu pinle ondo yo se ka pe si kabiyesi awon loye atawon eyan jankan ekan ninu oloselu bi pe ku le o lawa na o si mo ki kaabo gege bi oludije ti o lo soju wa ni lady ma sofin agba labi ase egbe PDP ba ti rere o ye je tu parako ka sugba e ko si ani ani ma to gangan gan lona e je parako ka to daada kimudumudu ondo south senatorial district ile to awa na lowo ola ojo saturday ojo 24 osu yi ni aduwa se o ma to de irorun wolu ma to de iyonu olorun
1: duro na ko tora multivitamin yen be lowo ara re nje o fun awon mo re ni asara lore to

0: Ekule e kaabo sapa bi. Degbe gala ni se dada mo ba yin lo san toni. Gbogbo eyin agbe wa, gbogbo eyin agbe sunbeti, salafia lewa, eku kale o. A tun ti de sori eto yin eto wa, itesiwaju awon agbe. Eto ta fi sagbeyewo bo gan lo se ye kawon agbe o mo se. Ona wo lo ye kawon agbe o to. Kini igbese to ye ka wa agbe o gbe papa julo awon agbe onikoko ki isowo sise won ko ba tun le boju owo wa si daada ju tateyin wa ile se sunbet lo nsagbe kale to yi awon lo nsagbateru e losose won ni eja mo fi ran awon agbe wa leti pe bayi lo se ya se o ko le ba ri bo se ye ori eku le sama si daada mo ba yin e mo jabopo lo le oloro losan yi e mo gbagbe ijejo ati je ndogun a ja ko di memo fun yin nipa aseyori ti le se sunbet ti e se iyen sustainability report ta se gba ayo na si nlo lowo asin yo lo ni bi skoda alejo wa photo ni arabirin temi dayo owo labi won ti standard gidigba pelu wa lori eto sugbon ko to di wipe ma si won le ko to di pa ajo mo moro kan wonu oro lati mo kilo ya to gan loni ko to di bipe ikore iya tuwa ikore repete ikore gbogbo e gbogbo yo bere gan nisan e ja kokko doke lona ka wo bo olugan lo sin lo lati le se sunbet lapa abeyin e ku kale
1: woni ka se bo se ya se ko le ba ri bo se ye ori eyin agbe onikoko e ku ile o opo igbese to ye agbe lori ipese ati toju koko ta agbe lo sako ba fokoro koko wa tori be ni koko se ko ti ogbowo leri jojumo lopa agbe onikoko se god why me tori be ni le se sunbet global concept limited se nte mo wa leti pe eje asan gbo foko wa ka ya gbogbo e ka ti owulo ku lara gi koko oju ogbodo poju ninu oko wa tori awon kokoro ti nje ko be ka koko yin tan ojo maru o kere tan tabojo meje ni ke fi ba eno ti lati mo yipo lojo meji meji sira awon ko le ba wonu ara te ki koko gbe ko to ta nipase e bayi ojulowo koko te gbe fun raja mowo nla wa
2: e na
1: e mo kanju toju koko yin e mo roju seto koko tori pe ko ni mere wa bo ba dowo ale o ile ise sunbet global concept limited lo ni ka se ere ko le ba duro re a o ni so wa ijere o a

0: o tun wa lori adehun
1: adehun
0: won gbudo ye adehun ti agbe ba ti so ti osise ba ti gba ko gbudo jo asiko tojo se adehun lo
1: oda fifi omo sise ajo ra won o fori ofe le pe keyan o ma fi awon omo kekere sise to ba lagbara opolopo ise agbara nisin be ninu oko a le fe kokoko lati ibi ta ti kasi lo si bawo ati be be lo baba wa bi sa ikore nisan bo ti se kanle ko to wole de yi bi omodun melo nla lori ofe lati gba gege bi awon ti o ba wa sise tori awon agbe mi mo nfe pe awon omo kekere to ge ko won si leje dada bi omodun melo lati le mo la le gba gege bi osise ti o ba wa sise ikore yi ta si ni fowo pa ida Rainforest Alliance loju
0: omodun meji ti logun
1: 18 years ikono
0: 18 years
1: so modun melo
0: eh yelo te wa bo for the minimum is 18 years tori awa na mo pe ise ikore ise to lagbara ni ka lo akoro ka lo ponpo ka ru eru ise to lagbara ni so ki sise omode so omodun meji di logun
1: asho oro nipa ikore nisan eleyi to wole de o na la ngbe yewo lori eto itesiwaju awon agbe losan toni ko to di pe a lo re rolu ofin to de isagbe koko ni ibamu pelu ohun ti ajo Rainforest Alliance ti won sagbe kale fun wa ale jo wa ti soro le dada loni won ni bi omodun 18 ni ka ti bere lati mo gba awon osise baba si ti gba awon osise ti o ba wa sise ikore wa eja ni akoko lati ba won foro jomi to ru oro ka ko won bi won ti se ka koko ti o ni pagi oko lara lara on ti won si tu je ko di mimo fun wa lori eto losan yi o na ni wi pe eja se eto awon nkan ikore wa daada ko ti wa ni sepesepe ada wa la lo ni eja pon enu e ko mu sara sara ko mo se le ta mo sa koko ta mo sa gimo ipi bo si ja koro na ni eja pon daada ko mo de le ta mo fi wo koko mo fi wo gi oko mo agbo wa ejo wa ni sepesepe bo si je roba na la lo ejo wa sepesepe ki gbogbo oduro re ohun ti won ti ba wa so lori eto losan toni re e mo ja gbagbe iya wa temi dayo omo owo labi e seun adopo lowo yin fun didarapo mo wa lori eto fun toni e mo jina si wa o ogo mi be ba ti jina si wa a ni fun yin premium o eyin te ba ni ibere si waju ati si waju si number to wole si le se sunbet ni san leleyi e pe won ka e beere 0814 712 1004 0814 712 1004 ojo opo to wole si le se sunbet niyen eyin te ti ri premium ti yen ku orire e fi temi ranse eyin te ti ri ti yin e si mi edo e mo won ri gbogbo e na ni ododo yin e mo pe le se sunbet oni je yangun lai lai fa abada adegboye ga ala ni lo ko temi nje ala ni ti ogo eni to n ba ni ogbon o wo kembe le n todun mo le oko lomoge radio boyfriend yan re oluaye tanatana wan titi dojo mejo ta tu mo pade lori eto yi a ni jeun ti o te wa lorun e ku kale
2: woni ka se bo se ya se ko le ba ri bo se yan ori eyin agbe oni koko e ku ile o opo igbese to ya gbe lori ipese ati toju koko ta gbe lo sakoba fokoro koko wa tori be ni koko se ko ti o gbowo leri jojumo lopa gbe oni koko se god why me tori be ni le se sunbet global concept limited se n te mo wa leti pe e ja san gbo foko wa ka ya gbogbo e ka ti o wulo ku lara gi koko oju o gbodo poju ninu oko wa tori awon kokoro ti n je ko be ka koko yin tan ojo marun o kere tan tabojo meje ni ke fi ba e neti lati mo yi po lojo meji meji sira wa ko le ba wonu ara te ki koko gbe ko to ta nipasẹ bayi ojulowo koko te gbe fun raja mowo nla wa
3: e na
2: e mo kan jo toju koko yin e mo roju se to koko tori pe ko ni mere wa bo ba dowo ale o ile ise sunbet global concept limited lo ni ka se ere ko le ba duro re a o ni so wa ijere o ami.

0: se mi. This rock is sword. Alkwan 13 verse 41. O ni Olorun o. E su ti ko inira ati aisan bahun. Ha be su ba le se bayi. Iwo le se doju ni lo.
1: Allah.
0: Olorun ni mo de.
1: Allah.
0: Fe se re janle. O fi janle. O mi tutu mumu re ati fifi we. Show ti gbomi re kale o mi ndo mi ajuba loni o mi gbomi re kale aso lohun wo lo
1: amen
0: o ti gbomi re kale
1: amen
0: mo to mo mi gbogbo aiso ojo pipe nu aye re lo to ma to
1: amen
0: lo ya ma be
1: amen
0: lo tu ma to
1: amen
0: wiwe to fi e keji we oya eni o da duki ajuba pada ni ilopo meje
1: ohun
0: ko ohun to ti bomo lowo lowo nile layo ni shobu logo ni buku oya ba pada
1: amen
0: wobi wobi ko si nta yan logun se fun mi ti mo fi nso awon ten tan je lolorun ni agba ko lo yin gege ba se ran musa si firaona la ba mi seyin e

0: hamusanse.
1: Dajudaju.
0: Eh.
1: Emilio long.
0: Af olong fare hamusa.
2: Alin sera tu.
0: Bushi fare hamusa.
1: Kosi olong kan ayafi emi.
0: Ah. Enche obojule nu gbogbo won tun gbo mi. Ma gbojule nkan mi. Ko sene ka abanise kun si.
2: Ala.
0: Enko le yejo lori o si.
2: Ala.
0: Enko le bo se ton fe o si.
2: Ala.
0: Eni o le fo o si.
2: Ala.
0: Eni abojule ta fo kan ba
2: le. Akbar.
1: Nitori na. Ma justice fun mi.
0: Yes.
1: Ati de ki o ma de iruduro fun iranti mi.
0: Eyin sege te npe ayin sewu te le kirun ma. Nonsensical nonsensity. Nitori o je abun onirun.
3: Na.
0: Abun onirun. Abun onirun. Won ta so fun Musa. Ma justice fun mi. Mo n bo. Eh?
1: Daju daju.
0: Yes.
1: Ati ko pe aye na yo de. Mo fa aye ma le pe pa mo fun ara mi.
0: Ma kanti
1: ki ani kanima ki ani kanima ba le mo igba ti yo je ayafi emi olorun ki ani san lukuluku emi ni esan gege bi isapare nitori na ma je ki ani ti ko gbagbo ti o si tele ifenu re seri re kuro nibe
0: ma
1: ki ro ma ta parun
0: ma je ki ani ti o gbagbo seri re ku nbi ran ti olorun ko ma ba parun
1: kini o ti o wa lowo otun re
0: awon so fun mo sa pe ki lo mu lo
1: Ida Musa.
0: Yes.
1: O so pe opa mi ni,
0: opa ti mo fin eh.
1: Mo ma nsin mi le,
0: mo ma ro gbokule. Yes.
1: Mo si ma fin jare fun awon agutan mi,
0: mo fin ja koko fa awon eran. Yes.
1: Mo si ma lo ni ona miran.
0: O si bi nsele lo mo le ma fi bayi. Ko si ntin ni eh.
1: O wi pe
0: Olorun wa so fun pe kini?
1: Musa!
0: Iwa Musa!
1: Ju sile.
0: Ju opa sile. Ami akoko.
1: Nita na.
0: Yes.
1: O si ju sile.
0: Eh.
1: O si di ejo ti orin.
0: Opa wa yira pada o di ejo

0: always guide me.
1: Send guide here. Send it about the bow with a femme for in la lay. Yato for in pay le share to she bogies 24/7 amicho of funny ni card. Card it a lay yo to put relate on funny lo.
0: Okay.
1: Card 1000 on funny tele. O she got put you lo. Say, Satan. Am I the rule of banny? Asoro kele kele boju ugbe.
0: Asoro kele kele boju ugbe.
1: E pari e.
0: Baba Olorun ori
1: torun wo. Abi. Otan. E ja wa elomi. Oni Baba Olorun. Abi beyan ba ri orun Olorun wo. Olagbara. Hello.
2: E kale.
1: Woli.
2: Ama kedu baba mi.
1: E seun o.
2: Komi Woli de Solomon. Emi be lati
1: wa kakoko. O ton ni comrade nu.
2: Ben sir.
1: Otan.
2: O ni yen.
1: Oda.
2: O yen niyan.
1: Ija osi.
2: Always mi baba odro dede.
1: Ten guide there dada.
2: Ben sir.
1: Asoro kele kele boju obe.
2: Asoro kele kele boju egbe yo ba gbo orun asoro kele kele boju egbe
1: se mo tun me dada
2: mo finu wo
1: woli e je nsalaye e kawon eyan gbo
2: okay sir
1: gege bi woli te je rai
2: be sir
1: mo wa fe ba nsoro
2: be sir
1: mo wa ran soro kele kele fun mo wa ndogbon yoju wo bo mi pe
2: abosi ni
1: ti bi abosi oya e wa pari e bayin mo ti suin mo ti suin dada
2: alabosi ni kiyan ma sora fun emi lo se abosi
1: mi o ni eso tun ani eso e pari owe
2: ona ni mo n
1: pari se te pari nu asoro kele kele boju ogbe alabosi eda abi
2: pe alabosi eda o ni kiyan ma sora fun
1: oda omo alagbata mi ma gbasa ladiro bi mo se sun yin to ko de sun yin daada si waju o hello e ka le o ko yin bo e tin pe kadara ijawa ija osi sen guide e ori yin wa nbe oya asoro kele kele boju ogbe alabosi o waye re otan itumo ni sugbon e so gan ba se mo so yo ba e dada hello e ka le o
3: ale kwetu
1: o ko yin be tin pe What is Allah? Hello,
3: e ka le
1: o. Yes, sir. O ko yin be tin pe.
3: Adedeji Akinola lo nso lati Akunu.
1: Ijawa ija osi.
3: Always guide.
1: Ogbeni Adedeji, e ma je card wa o. Ayo e ko ni.
3: Beni mo ma.
1: E ti je lori eto yin dada.
3: Dada.
1: Oya, asoro kele kele boju ogbe.
3: Igbe o ni soro eni aba wi fun ni wi ni kiri.
1: Bros hello oh god te ba lanfani e pin pada olorun ba ngbo won gba daada
4: to ma je be ijumare
1: asoro kele kele boju ogbe
4: ile o ijumare ma fi mi si le fun yaje
1: ibe o ki nro eni aba wi fun oni ro ni kiri won gba o e pin mi pada leyin eto te ba mo number mi.